0: Sinenene uAntu Mazukei
1: CFM.
2: Bangiphelela ukuthonga awu ngaqhwasha lemi. Yabona ke manje sengoze ngilale ekuseni ngabosisi.

0: location akona.
1: Ikaka se isteshi esamba phambili.
0: Isteshi ni vibe nje kakhulu.
2: Yeah, DFM.

Superhero. Hhayi fethu vele abantu besifazane uthanda kanalo fethu. Mina nje ngokwazi kwami izulu sisho njalo, umuntu wesifazane kumele akuhloniphe, indoda eza nothando ngendlela eyenza ngayo izinto yabo. That's why kuthiwa umuntu wesifazane kumele agane, cause umuntu osifisayo into ayenzayo umuntu wesifazane kumele amhloniphe. Njengakudala kudala umuntu wesifazane fethu babegana noma bengathandi lapho, ngokuthi wayehlonipha babehlangana. Manje isikhathi sami manje sisafani sidala bo, manje sekusabhayizisana kuphela yabo. Kahle kahle umuntu wesifazane akanalo uthando, kumele abe nenhlonipho kuphela.